Play no program yoyo extra. Kina namna nakusaje mukaga busoga royo renyi. Senze DJ Scam undi kumoyo. Jeff nanga ya kaire. Benga yokwe nemba da mwembe mulalati. Nga tuli kumpyo sibula. Nda yoko mwembe twasabulenda nga. Adala bembe aba atubula kwa abira. Abo musange yo ngabe. This is the chance not because moment. Omuise kama omenkwende ino. Kwa hiru osuze kufuko. Undi hile kwenye mkoko. Na yese

0: kale sabakemba tukakuwerewo no problem. Hello.
1: Hello.
0: Okobotyo wechitibwa.
1: Ndikulonji waba lokutuwereza.
0: Zeni nze Prince Farid weni wani.
1: Nzende tebada yuri kale boy ine kumira kumubafwe buduba luka igombolole ikumbia.
0: Uli waluka.
1: Abantu abe luka tujiri kumata itubafwe na tuguli bizeri wa.
0: Anti nze Prince Farid ndiwe ime waluka.
1: Uli wasai di kikuba nze luka buli wa mundi diwe.
0: Oi diwe beta enabu. Oi watu kaku ebuka anga.
1: Ebuka anga mpulida ubuli. Itu kanga ubuli.
0: Okubi watu kaku buli wantu. Kayo watitotu kanga ubuli.
1: Yes, I did. Yondi diwe ibuga kujamba lepaka bulanga.
0: Eriyo sabu kaunta jebe tabuka angeri rukeyo.
1: Yes, ebo.
0: Botuke chiroba awo yambuka nechigudo. Oja paka obu zanti enabu bia ni wa enabu bia.
1: Ni wafu ira,
0: eh? Ewa Mr. Muzaya. Awo. Webazaro, okay. Webazaro ulenzo lulanga. Tukuzani.
1: Ay, pabe ruka ira tujiba aku.
0: Ifeni, anti ruka ni. Abantope ruka wabage zino. Tobe hidi.
1: Abantope ruka tijiba jifu aku buti.
0: Aha, kembachi baba.
1: Bitinche kilire bantu babu duba.
0: Yes, ebo.
1: Abantu wawe buduba wankubira kembaka kembaka jobless 2x2
0: 2x2
1: ni kuenda kanumire kwa wawe buduba bona bona
0: ata uwele uka wakoba na akoba DJ Wizzy
1: kale tuweleze
0: tuwa kembaba keta 2x2 akomu kulugwe beta jobless. Are you ready? Let's go.

0: DJ Wizzy. And a weekend, it's just a freestyle weekend. It's a freestyle Saturday. Bada niza Prince Fally Dimba. Kobi nina shuba jeta busoga ya ife. Andaba wakanamba kangenga malidi za wana. Ae buono ni yaku. Tuwa yabi busoga ya ife. Ere imabawa gizibo mpira. Oluna kuluwe na dote kekechivu lunze ni Bruno. Wale kukechi tiwe tulijoba kumbusoga ya ife. Tulijia kuwa onga tubanano mpira kwa Champions League final. Oluna kuluwe na radio Champions League. Sayi wacho kula nechiriwa. Onku bila wafuna tiketi. Bofuna tiketi yu ya mitu wale bili jonka. Tulijia kuwa na mkulu Kalanzi Nicholas. Hali mkulu wa sportsman abali wanebusoga. Hali jia kuweleza live. Awo. Ni timu yona yona. So katicholi joko lani chino. Onku bila. Nganifa anondaba wanamba no problem. Onku bila wafuna tiketi yu. Weide wabona abembi bona bona bona bona. Then wabona no mpira. Wabona na ibili jowa yunga tusima ba legends. Baifo wanebusoga ba malagala. Bachansuti, bamzei mata, bachifu bangabu maiko betulo zanti bako zebi ama ni wanebusoga. Tulijia kubo nila omupira nabo. So ogula buwa tiketi yo. Ale badi sayo na dami mutu wala mlalabu onkubira after this show. Oso ulo jifuna kumutu wala inga tiketi dami tu wale ebili. Ay sayo wadi no ale badi tickets. Oso ulo kumkubira na huwa kumutu wala umlala. Nga tuvide wano. So ndijia kuba mbao wakanamba kange mumai sao. Nga tulivao. Kuba we nabawa butimu ja kusumbu. Wetu naba tulivao. Uluna kuolo Champions League jabawa gizibase. No mkulu Sham Love Uganda my brother. Yakobi atibulie ingira. Necho okunwa. Nga na chisipo onsali nzo. Yena ambasada waseno. So ena kudomwezi nga satu. Maki inga wantu oti inga satu. Ogo kutanu. Kudomwezi gwenu getulimu. Tulijia kuba kukechi tote le bugemba. Inuma wechisa weche bugemba hao. Ikilizi wofu na tiketi yo. No problem. Waida wabu nina wabu mpira wabu na nikubembi. Apafo menga walo mwembi. Aseno wetu wala chikopo. Tulidio vena atu wala. Aye wetu wala. Uwe tatusu vili. Kale. Abantu waifika tuide kuyemuli. Mkoba mutia ave chiti. Mkoba utia baba. Hello.
1: Hello.
0: Mkoba utia ave chiti. Wanze Prince Fally D weni wani.
1: Ano la kazeti mwisi devulima.
0: La kazeti olisa idichi ave chiti.
1: Devulima ikato district disabu.
0: Olikaliro.
1: Yesebo jendi sinzira kulisya.
0: Tukue kuke mbachi DJ uza kakubile wabuti.
1: Oo kubile Tracy Mero nitova ayo bonkole ile.
0: Tracy Mero nitova ayo. Kaweleza kwa hani wechiti wa kuweekend yenu?
1: Kwa kutungu wangaji ikanku umili.
0: Omuchala eh?
1: Yesebo.
0: Bamu itani?
1: Mlongo Shani.
0: Shani?
1: Yenyavu. Yesebo.
0: Mweleze kwa obwe, mweleze kwa obu gamba o Shani mkobo obu gamba.
1: Sebo.
0: Weleza kwa obugambo nti mkwano Shani ya ha?
1: Na mkwano Shani mlongo.
0: Aha.
1: Wene segikere ni kuiza ni kuzo kumulimo.
0: Oli kuiza. Oli kuma ona chi?
1: Nga surprise. Surprise. Yotaki siya kwa nzula.
0: Hey.
1: Kaba kala wao kamu kweko noka mtuwalila.
0: Ehe.
1: Na nyole naka buikula.
0: Oh baba. Ya. Echi nave.

Okumpini sana Community Church. Musobola bakubira ku namba dino kumana ebisingawo. Note musanvita mukaga. Ndala ina muenda. Musanvu noti isatu. Niku note musanvu munana ndala. Noti mukaga noti. Muenda noti. Ndala. Niku note musanvu munana itanu. Ndala ndala ndala. Muenda ndala noti.

0: Ale ali yigikubisa kiti iyo. Alo? Wi. Waji.
1: Kuko kubenne.
2: Ano endo kubena mugira.
0: Namagera muri burunje endo.
3: Cyanga.
0: Turumbe.
3: Gikwata.
2: Tweanza baba kuweleza ko.
0: Ngoli kumwena kiendu.
2: Anti ndiko nomero mkwenteleza.
0: Mayo ke kale mnayo. We ali kwisimo mulira ngali na kumwena yakati. Wizi nali kubendongo binwe bikwega. Nzogwange ndikula sana ngabo jitegira. Ngeno bajeta